0: Thank God for your family. Thank God for your life. Dana se ma o kra. Dana se.
1: Le papa pa. Le papa pa. Kabana ba se ba bo. Aya bebe be ka.
0: Viene un far chef la dia me. We here wa do wa ye ye.
1: Aya papa pa.
0: Ya dama ne kwa ye ku wa no so.
1: Le blood do no
0: bo. In today we say. Ame mu ade ni na.
1: Le papa pa pa.
0: Le na ye pa fo.
1: Le papa pa.
0: Danase. Na namaste, Danase.